sisi ya uu Yasa makosa Amuna yeye, amuna yeye Koma, sa makosa Tanga tanga, umbusa tanga Nesa makosa

Sisi ya uwe. Yasa makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Nesa makosa.